0: Bulomason, o paste politiki ton kasaria la ninima, ka koloshili don, gundola musaka fonds spéciaux kola, yala, oko kumena chogodi, a pastef wasade ou pastef politiki ton fesa, au boraka wasade mben faika nye foli soro kene nika, ama kunche sisa, ni a mousso ka kene jimukanye, oyetalike, furusa de kan, la lesha dukuri, kasangata jimukan korolindo, ambesigi o mima, aunichi la melila, amenyo konsoro sini nyo wakati kile na achorongom deteke tumbe negejuru ula kuma kanute ka jimu kandunsa.
1: Muso ukakene. Kumba kanute.
2: Awina jimu kambulame korolendo.
3: Alame baka cheo ani muso nini sonjalebe awla soro kukura RFI manika sanfe. Muso ukakene jimu kankono. Bi ameda kuma cheni muso ya kalane kambugu tukunukun kerenkerane ala ni bololo kuklo yerela. Okun kono October kalo kile nani yere benye na maya diyen kono iko do kene kreni chene musea kalanka. Ni karen kono amena don kumina bogo tukunu te kalan chene musea kan chene musea kalani bololo sanfe obisega nani kololo jumori yi wala saka nini ngolo bejabi anyewele bla madame kumabama ale musuka ako wala fasa bagado yi ani Dr. Mamadou Souare fenebe ambolo ni kene inka kafara ulukan alame bagado fenebe kilaka na nyofanyi ale aga chene musea kalan chukumina. Bisimila kokura musuka kene jimkan kono anka duno bambulo nega juru la kaba madam kumaba ini yatuma
4: amba ofu ko wala yima do kala me bana kam ba bela kelefu
3: Dr. Mamadou Souare fenane yatuma
5: ba bela jile ngofuriya
3: madam kumaba ambi do nga bakuru ba kono tilia la bi bugutkunu ka kala ani marata bulu yela mana ka sabu ke bulu sirawye yela muni la bi bugutkunu be wuli kata chenu musuka kala bulu lo sanfe
4: bon bebe barake ni ka wati chiri ni mogo ajubila ima chukwa ya soka ajula fa iye rame mwanyen di yerema katanya ini ambado kafo feminye kafo nyokonyaye keni musoche akuma te foko sede anfi polo polo na ya bemba uka tariku ume dofo ume ambado kafo demiso ubedo depu sanfla ubedo tondo la chemani musoma oton kono kuma obenye fuyo kakada made animani finye ya zere sigilila oh nibina dofugla fugu bato ere umanyeso enyena dongo gele abe nyongola dongo demisenu kami bololo bubulu dante bololo la sonje atala dongo da atone bulu ubeta basa ateka fuye klasi kono ateka fuye so udunga realite dedo
3: madam kumabayela kumanyongonya balia dongo animasoni nyongonche orite bugotukunu blakata chene musu ya kalam bololo sanfewa
4: tabu dedo onfi me bibi ina niko kiba kuma polo mkono fo ah ibeka do nye farale ala itunde ladamuye nite slame ya ye nite niye donk benyini nga tunana doni oh anna tunana nite misenu mako bala ateka fuye so udobo kene makata nye inide
3: Dr. Souare ambe kumadi ema sisan yala ega yeta ye muni ye chene musa kalani la bololo sanfe bugutukunu fe
5: bon bololo sanfe o dagalen ke polo paske ni jete mne doktora ere a stajou la denka nga ten chaman kalan a somogo di la folo donko ni a ye demsonu metra kalan bololo sanfe woye paran desele uka barade la paske deja pouke demsen nga ka yi kwenye ma wansol ama gyal jondan soro dugo nori aloke ajido di beyi igang asika information muni di dino
3: wala doktor ni bugutigini wila kata chene musuwa kalan bololo sanfe abseka kololo jumele lase umma uka musuwa ere kama
5: bon ali dabor ali perdu confiance ya bola suma uno manque de confiance ya ni manque de self-esteem uno betaka uchela la alo uto nyongon nyongon chou wala nou abu bla chan chaman abi frustration sou do ke don we doye ado fana emi efene abseka addiction fana kiri do anya kotoko mila jafle nou pleni nou tera addiction soro la nou tera kafu nyongon mife welcome nyongon mife nou nou oka valeru uto vision partage uto naso go jan nou la jo nyena uto tina wala wala kafu yere ye utiki fana ka fula wa tsika tene satisfaction mangi satisfaction da yi ti wa sa soro kanu kono nana ko mo fun kono nana
3: madam kuma ba docteur Souare boraka fo 600 ko cheni musa kalani bololo sanfe akololo tante oyoro yere la aketo be kuma ka yala cheni musa kalana era kunchugudi
4: memba ma kuma fo nyina memba do konu ya fo ni akuma ma serika te mali mbache domine la mfula nga fuu siri bani waya so wante mali la mbaye wole telefon na akundi oh kiko nfula kana malu ya ichi ema de ibe se koko la ibi jilaja niko mese muna ne mpera akula abechi ya sobe akake tu niko mese muna yendele muna nile mwenyedo niko ntina saka fosi nyedo mbe mke te fosi ke paski nti ya fosi nyedo fosi mafonyena me waya so nita ntubi ya fonyena pra anko waba hii ya te musu na nga panido obe ulube kumanyesinyena
3: ula madam kumaba anka jekan anlame lamɛnbagado akilinaw lamɛn olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min na.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 c'est la 600 Dakar au kanɲɛ 1 de BN Nouakchott. Aw dans ces RFI Manikan sans fin.
1: Zie Kone.
0: Dogo tunga tagala kɛmɛ ni bi wɔrɔ ɲɔgɔn ni sera ka lakisi Mauritanie ekɔgɔji sanfɛ u ka kurun kun bɔla Gambi jamana de kɔnɔ ni wagati labanw na tunga tagala caman b'a laɲini ka Erɔpu gun lasɔrɔ faamuya cogo jumɛn b'o la o bena Sarata Kamara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ sɔɔni Senegal jamana kɔnɔ mɛr kalataw kɛ wagati kumaw cayalen do pastɛr fɔ politiki tɔn be ka wajibiya marabaw kɔ u ka a kɛ wagatiw matarafa o min kan ka kɛ janviye kalo san 2020 fla awurati dien fan refe Nepal e jamana jiwoyo kasera su akiasela moko kemefla ni biwolon fla ni sabama moko bakleni kemesaba tunendo alsan obena famia soro soni dron aw danse kokura Mauritanie e jikan asurasu ya la sebi ku ye tunga tagala kemɛ ani bi wɔrɔ ni kelen ni u lakisi kɔgɔji sanfɛ o kun be kuruntɔ di kɔnɔ min bɔla Gambi jamana kɔnɔ tunga tagala nunu kun b'a fɛ ka taga Erɔpu dogodogo sira fɛ Sarata Kamara Mauritanie marabagaw ko tunga tagala nunu yela lahalaya gɛlɛnbaw de kɔnɔ kɔgɔji sanfɛ
2: ye ku ni wula kisi u bilara farati yi kɔnɔ u ka kulu moteur de kosɔn u min tiɲɛna u di Mauritanie kɔji sanfɛ ngi kan sorasiw ko tun ka natala ninu sɛgɛlen tun bɛ kosɛbɛ waati min na o yera denin 10 yɛrɛ b'u cɛla bakurubala Senegal jamanaden 90 Laginɛ ka 70 Gambi jamanaden 6 olu du tun bɛ kulu yi kɔnɔ u bɛɛ ladonna wa fɛrɛw tigɛra yaasa ka ta ni u ye kunbɛnso dɔ la Nouakchott Mauritanie faba la ni waati labanw bɛɛ lazie Mauritanie ni Senegal lo ji kan sorasiw ka minɛliw tɛ ka kɔtigɛ kɔji sanfɛ
0: Bawo
2: tun ka natala ninu bolo ni ye waati kɛrɛnkɛrɛnnin de ye u bɛ min wele ko la bonne période waati ɲuman ana ka na tun ka natalaw dɛmɛ baɲumankɛtɔn alarm phone international ɲɛma min bɛ Dakar Omar Diop o ko an ye ko tagama yamaruya bali ninu labɛnbaw b'o de fɔ tun ka natalaw ye bawo ni waati ɲi na jiw sumalen tɛ ka dana tami i ko sumaya waatiw la misali la nka Omar Diop ko nin bɛɛ laɲini ye de ka mɔgɔw bila fili la bawo ko waati ɲuman tɛ yen kɔji kan tagama kama
0: Inichi ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ jelena Nigero marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ Ali Maman Lamine Sine ka tile fila tagama bɛ ka taa ɲɛ Algérie jamana kɔnɔ a y'o min dabɔ kunun araba ni tagama yi laɲini ye ka jamana fila ninnu cɛ baaraɲɔgɔnya kologidiya Nigero minisiri ɲɛmɔgɔ kunbɛ la kunun Algérie ta fɛ a selen kɔ pankuru jigi kɛnɛ kan Senegal pastɛfɔ wasadenw bɛ ka wajibiya marabaw kɔ u ka mɛr kalata wagatiw matarafa o kalataw kan ka kɛ janvier kalo san 2020 wagati nga fɔ sisan jamana kuntigi Basiru Jomai Fayima kalata yi wagati jɔnjɔn fɔ kuma tɛ cɛbɔw ka musaka sarali kow ma kun b'a kanu tɛ pastɛr fɔ be k'u sinsin mun de kan
3: ziye u be k'u sinsin san 2022 mɛri kalata tɛmɛnɛw de kan ko min kɛra a waati la janvier kalo tile 23 o sanyina o de kama pastɛf mɔgɔ ye dantigɛli sɛbɛn bɔ ka wajibiya jamana marabagaw kɔ u fana ka mɛri kalata nataw labɛn ka bɛn ni san wɛrɛ janvier kalo tile 17 ye nka fɔ sisan jamana marabagaw ma don fosi ko fɔ o kalataw kan pastɛf politiki tɔn be kila ka hakili jigi kɛ u ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ ziye ko cɛbɔw ka ka musaka min bila o kalata yi kun kɔrɔ ko a kɛ fɛnɛma fɔ fɔlɔ jamana kuntigi fɛ ka da kan ko musaka yi a kɛn ka ka fɔ cɛbɔw ye kalo 5 ka kɔn kalataw ɲɛ o kama pastɛf be kila k'a ka jɔrɔ yira ani k'a ɲini jamana kɔnɔ ko minisiri ani kalata ko ɲɛnabɔ cakɛda fɛ ko kalata waati matarafali ye jagoya ye bɛɛ ma ko ka fara o kan pastɛf be kila k'a ɲini u fɛ tuguni ziye u ka kalataw labɛnni baaraw daminɛ teliya la pastɛf politiki tɔndenw be ka ni kalata yi ta ba la ka kɛɲɛ ni u ka tɔn ɲɛmɔgɔw ani jamana kuntigi ka farali ye baw u jigi b'a kan ko ni Usman Sonko kelen be se ka sebagaya sɔrɔ kalata yi na ani fana ko ni bena kɛ jamana kuntigi kelen ye ka taa mɛri kalataw la n'a ka politiki tɔn kira ye ziye
0: ini ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na o laɲini kelen de fana be adamadenw ka hakɛw lafasa jɛkulu rado dola olufana yala ngini Senegal mrabo fe kunu uka kalata wati ko fole yom matrafa uya fraka ko ka kalata saria u labato anika akake e jelia kono lagine e jamana kono 600 kuma ka onte ka kote ke su woro yeli ko fe furuba kabru do kono wale en kala tenedon fore karia marala kilometre kemenyo ko debe o yoroni kuna kritie su nunu yela la gelende kono 600 faso don to laton be kala ngini ko segasgali jelion ka ke ko kan wala saka wale kebago don anika sununu bunatike wa lalaisha dukure e fasodo to laton nunu beka jien tomba onu ani adamandon ka akela fasa jekluka demede nyini ni wati
4: amba don ko segasgalu damnena nga amba wajibiya akake jelia ani klinia kono zi ni alseni farenta kuma kandi eta ale kolektif tourno la page nyemroyi aba farakan kuba lanyini fana segasgali nununka ke jamana ani kokan segasgali kala jolum fe alseni farenta bulu obike sababu ye kasunu nunbuguna tike don oko chemba nyini fana adama don ka hake la fasaton fe lagine ani jien tomba oni yoro kuka usen doni bareina fasodin tokola ton wore fndc ale fana kumana akoko ale jakuya mineli bambali de konfolo la Guinée jamana kono kasoro ka sinsi akanka fo koni furuba kaburu yeli kanga dansi gidanteme wali bela jelena jamana inkono fndc kumala sela abdoulaye umusoko kale koni be ayrani ningadi moko munumbe ni wali jugunu nunko fe abada kan koni watina ko moko bisaba nyongonde fana la tununendo hakli jigina sununu yera tenendo ni utukalo klimwa aninani sire ukafola unyesri lenkundo anika utege fana siri uko moko nunu buguna tige madon folo wa ninte asiye foloyi ni wale suku kake la Guinée marakili nkono kakenye ni anga kibaru ya soro leonye samba flani mugani duru oktobru kalu mogo duru fana suyira denge kili nkono halisa ku ulufana buguna tige madon wa kukwa saya kumfana madon
0: Nigeria jamana kono kumabo nafulo ranson mibesara mogo jagu ya mnelo nkunkoro ake ya sela dolari wari milion woro ma sante melena ni kumakon kube conseil SBM intelligence ka jatimine ni sebe do de kono micharila kunu arabadon uko mogo bagulun flaniko di jagoyam nena jagoyam nelu keledo nafasoro sraye Nigeria jatike wale kulu ani marfatiki kulu munu be wale bandio olugubulu ambeto Nigeria alisa gangu ye emoko jagoyam nele do labla ukunyo olugumunu mne ne adokun sabaye jamana chamachia fana demiseni binan ni shegi dedo munu sibata san wulun flala katabla san tan flala
5: RFI
0: Urusi ye Rumani lasikidensu mibuka jamana konoka barakela do gembi alamsa Rumani fana kuyo latike nyokona do nyeshin Urusi ma ni akalu kele nyokwaye ni resorola furgu furgu de koson uni nyokoche Urusi ni Ukraine ka kele kula diye fanwrefe Nepal la jamana kono ji wuyo laka damateme unishin ka danche dugu Tibet la arabadon Himalaya kurun fanfe marabauka jate ula bi alamsa bajira ko bogo kemé flani biwolon flani saba nyoko de nitala bakeleni kemé saba nyoko tunne ndwalsa touristi tantangirika abuchela bintu sise nyineno be senalsa yasaka mo tunno ye jamana flano nokono
6: oyere donzie ek le klenin kasarako Nepal maraba khawye ala sebi ko luteka moko akeme shigini mugani nduru kibaruya kalama halisa o mkhotrone uchema koko kanjamana di akeme duruni tani wulum vlanyo ko ashin koni beka moko keme duru bi duru ni shigi nyonde nyini ni wahati nyeden lola akeme fla ni bi worobe u fananchema jieji ni boho fangala made woyola ka baramu khola ka su dunandigi so ni mobilu bedo nyohona Himalaya Nepal maranyinka di kosobe turistu ye minu banyinka yele ammo Everest kulu sanfe walima ka fare kolo nyanaje tokhoma ke ka bo dinya fambela ngazie kuma kan kelinte ka foni ka sara kola shin maraba hautunye ala se ko dugu kolo yere yere dun wagati mina Nepal beka jiwoyo kasara de kofo nga Etats-Unis a nyinini ke chekeda do kofo la ko glasi kulu de karila ka woyo ni fangaye ka dugukolo wurukutu wazie aji woyo ni dugukolo yere yere ka teli ka ke samia asanjiba wakati ula Nepal Tibet ani azi wurudugu ya mfambela keren keren ya la juin fo septembre kalula doni je lomba ka uko wakati yele man kololo ke la sababu ye ka ko jugu ya kateme
0: Inichi ni nyafoli nunu mbela jelena farkulu nyana je ekibaro la Europa League des Champions kuluchili baro bulu daleno bi nige kanye tan woro mande dugu watila kuluchili ubina nyeshi tulantan kulu bisabani woro dima Fenerbahce Vikingani Bratislava labondi ye Ligue des Champions sera usoro baraji sera fe kunu rabadon au niche au namelila nunu rekuwe ambuluka lase oma au kanata rosi kuna funu betanye RFI mandikan sanfe au wese kanula soro anka bulu lo sero bella jelinka sangata dala nge kanye tan flakan mande jamono konala maymuna sanugo ama fokinikli
5: mziye nike
0: munde bedakuna
5: ambi kuma gine bisao jamana na fanga ni fanga sina ko nyokon sama sama kan
0: ato wala wala
5: sasa
7: kuma be awbulu
8: Mai sanugo
5: teri la me bako koni basiti awrani ogatina aw danse aw ka keneka Gine bisawo jamana don woleleno kalata so kono karidon ngani ajira karata referendum na yasaka tarafo no sona walima o mason saria sumba kafali Omaru Sisoko Nbalo kafanga dafrilien ko samba flani mwa aniduru surasu ni farafina le bien fan jamana ko ajakulu cedero tuye kuma nyoko nyaw chamanke o tuya latike ko bina jamana nyema kalata wala ben sankelin kono yasaka fanga sigi civiluma nga samba fla ani mwa ani woro ka janvier kalora Surasu ye ko falen o ye latike do ta ko bina yelema don saria sumba kono ni o yelema nu kera fanga famba bina bo wasadon bolo nan ko ma régime parlementaire ka don 600 jamana nyema yere de bolo régime présidentiel do bina bo wasadon akera folo otubi kemeni flara yelema ni la yini kelin ko o bina jigi fo bioro ani durura wa do bina bo kalata marabolo akera fana jamana kono un kabini kelin fanga sino ka politique ton ina fo PAIGC banlelo nono yelema numa wa uya jira koti na talikenga nga jira kalata nununa tumami na marabako biko lu bali uka politiki chiuma ko uka politiki daga udatugu wa oko balifana uka talikenga nga jira kalata unkangini nyana gaura yala aubeni kono nubla minenjuma mkono negajuru sarafleni plus 221 76 644 12 79 politiki ko dombaga amusule dialo libina auka nyingalu jabibi kabo fransi Amitara Korogo Abdoulaye Bari ngali tengwana amba lame yana nganga moko wele le bismila Abdoulaye Bari
9: Kasari abulo yele ma ka yele mani kunjumane ko manjume aha korole mon tumbe ka korokolu joseka boy kanane kura kanane sari abro kura lewa wala ina foko mi mum be fangana bi gina bi sawo aleta parti droit be se ka ke jamana kono ka ke kala fili droit wa u be ani bele ka kan kala fili boloma siwili kabla minter boloma a u be dama ka kan kala fili boloma sare bana ta no sare parce que amma ta kun fangale do ko no na ko amba fa ka nyine ngale ko yorle a u bana kala fili mun ke sare bon faleli bana ke ni straj bana straj male
5: Abdoulaye Bari Kabakorogo amusele dialo ni ngantuma ko ni basitira
10: mani ngantuma muna sanago
5: somoro iniche yanga wole jabi ajarani ibise ka mu jabi di Abdoulaye Bari ma
10: misso ka min fo Abdoulaye Bari ya kan ngalla ajarani nin ko ni yelema de bina ke fanga jamana tara sumbala fin chaman be no olubu wulika boye no sankura ufana bina don sari asumba konana mimi seka ke sababu ye fanga degine chukwa minaka yelemado akula ka yelemado abifo jamana kono yoromi numa ku institution politiki winyana mabao no ye presidentie no ye primature ye premier ministre ka yoro no ye parlement ye tepite uka sigublomba kono ni ufana ye cour constitutionnel ya amina do tete kono petetri nikali kono kataka kaseka yelema do ku konana kaseka yelema fana ndun jamana dun ka labo dun minon bitaka sigi ka jamana dun ka mofo uwa sigi dawe yoro na nafu kwa tepite u o hake u ayafu aka kumadamine konana donko yelema chamande bina do ku konana ubika constitution mi mofo ku obina jira jamana denw na Karina tana.
5: Nga ni ya la korosi surasu ye latike minta o ni CDAO ka kuma nyoko nyoko o tu ye latike minta o folen lo nyoko nko doni ya la ni nganya jira kalata nunu alaben ama chun surasu ufewa muna o ya latike
10: abadon surasu mana fangata tando deja uka fangata o ye chunkan kode ama ben saria subama ama fofana sariya sun bala ko ni gila kera jamana kono ko sari surasu ka fanga ta donc o chunga ni koyi donc ni surasu ni cedeo bena kaminka nuna na ni kanvereye o kofe o manga bali mogola ka sababu ka una chugo fanga na ka sababu ke beba miria ka fo una na fanga na bi utife ka taga sini duguma na je donc akoni chun ama chun ne kon bolo a example ta mampi anga afriki jamana konana afriki delosi konana kama chu
5: famia ami segima ami tara banzo kemboro ini antuma
7: me ba ifuleno ko da suka borofa ini bara nyoko bela jele
5: ami ka foli segima fuka borofa e ko edu suka sileno ka keni nunu yele mani nunu ye minu la yin lembe sura sufe guinee bisao
7: kosobe ndusu kasilen lo kanyasi jine bisau maraba kuroma oko bino na referendum menke katla ka lafe farafina bela jelema jine bisau dronte ndusu kasilen lo farafina bela jelema tara matake fe wo fe manana aba foko ale nana jamana ka kun korota roli ka jamana bo dine kono mebita ya aba foko shera minde shera sumba man ka ko tama ba man jamana ma ko don ko fu jelema no ka dwara menu o jelema ne nun kera ibita soro masake bitla ka wuli ka joni asara kulole do ta be ibita soro jamana ba ayira ku manda fula do masake bitla tuni ka shera sumi yelema abata ke alim ka manda sabayara u be alim ta plati gore soro ina fo min kera de ni nanyo ranna do ulu be ne boloni ko ni mota ka nyata nga jamana mamuna se ke ni mi fara fona ulu ko ulu fona bitla ka fo kuluna yelema ndo ara ko korolen tu mai bo abe be musaka ole ka bo jamana ko me am anyamada je jam sitri jamana doma am ta ye ulu ka masake o o masake saba masake nani bi seka shera su kile la baraka tane o ti yele man do arame o fiuka jamana bu avancera me tangana wati be ami bara ko anga jamana shera mai kwamba falida ya sa jamana ka bodde kono me anga jamana do ti giri wara ka sewu hakoma don amba miri ko don masake ni sama be ubu yere na ka korralo jorra don o jamana ka joro ko te o su ka ti be mera ka nyasi fara na jamana masake chama ma
5: amanda al bashiru o yere de gine bisau fanga sina o ka kuma kanye amasule dialo koni tlobna surasu ka fola la nyini nunu mui yele mani munu obika la nyini abina ke sababu ye ka dobo musaka munu budon kalata tumana ka dobo a akera kaseka jamana ka nafolo buguya ba okona nafolo bale bi chien kalata ola bena ngani yele mani nunu sera ka dobo na bo musaka ora ani kuma wero nga fanga sino fe fana ni ti kosobe ni e fere de fana ko lu bulubo barara mingi jamana nyema fanga famba ka to abulu

0: Aw ni kile, nɛgɛ kanɲɛ 12 c'est la 600 Dakar au kanɲɛ kelen de bɛ Nouakchott. Aw dans ce RFI Manikan sans fin.
1: Zie Kone.
0: Dogo tunga tagala kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn ni sera ka lakisi Mauritani ekɔgɔji sanfɛ u ka kurun kun bɔla Gambi jamana de kɔnɔ ni wagati labanw na tunga tagala caman b'a laɲini ka Erɔpu gun lasɔrɔ faamuya cogo jumɛn b'o la o bena sarata kamara ka ɲɛfɔlu sɔrɔ sɔɔni Senegal jamana kɔnɔ mɛr kalataw kɛ wagati kumaw cayalen do pastɛr fɔ politiki tɔn be ka wajibiya marabaw kɔ u ka a kɛ wagatiw matarafa o min kan ka kɛ janviyekalo san 2020 fla wakati dien fanwere fe nepalo e jamana jiwoyo kasera su akeyasela moko kime fla ni biwolon fla ni sabama moko bakle ni kime saba tunendo alsan obena famia soro soni dron aw danse kokura Mauritani jikan surasu ya lasebi ku ye tungatagala kɛmɛ ani biwɔrɔni kelen niw lakisi kɔgɔji sanfɛ o kun be kuruntɔ di kɔnɔ min bɔla Gambi jamana kɔnɔ tungatagala nunu kun b'a fɛ ka taga Erɔpu dogodogo sira fɛ sarata kamara Mauritani marabagaw ko tungatagala nunu yela lahalaya gɛlɛnbaw de kɔnɔ kɔgɔji sanfɛ
2: kuye kuni ula kisi ublara farati nkono ukakulu moteur de kosan omintinya na udi Mauritani kwa gisan fe ngi kansurati ukutun kanatala ni nusegelen tumbe kosebe wati mina oyera denintan anuran vla yere bukela bakurubala Senegal jamana den bi konondo ni konondo lagineka bilolu ni woro Gambi jamana den woro uludu tumbe kulu nkono ubela dona wafere utigera yasa katani uye kumbenso do la Nouakchott Mauritani fabala ni wati laba umbela zi Mauritani ni Senegal le jikan sorasi u kaminele u teka kwati ge kwa jisan fe
0: Mourila akobe ka fangasoro ni wati inakateme
2: ba utunga natala ni nubulu ni ye wati kren kren ndeye ube mi wole ko la bonne période wati nyuma anakana tunga natala udeme bayi maketon alarm phone international nye mami be Dakar Omar Diop oko anye ko tahama yamaru ya bali ninu labemba ubo defo tunga natala uye ba woni wati ina gi usuma lente kadana tami yuko sumaya wati ula misalila nga Omar Diop ko nimbe la ngini yede kama ho ubla filila ba woko wati nyuma teyeng ko jikan tahama kama zye
0: Inichi ni nyafali nunu mbela jelena Nigero marabajaklu nyamgo Ali Maman Laminizin kaklefla tagma bekatanyi Algeri jamana kono ayomi dabo kono araba ni tagma ila nyini yeka jamana fla nunu che baranyo yo kulugdia Nigero ministri nyamgo kumbela kono Algeri tafe aselinko pankuru ujigi keneka Senegal pastefo wasadu beka wajibia maraboko uka merkalata watu matrafa ukalata ukangake e janvier kalu sambafla ni mwani ulonfla wakati nga fosi san jamana kontiki Basiru Juma Ifaima kalatayin wakati John John Fo kumate cheboka musaka saraliko uma kumba kanute pastefo beku sinsi mudeka
3: zi ubuku sinsi samba fla animu wan fla meri kalata temeno udeka kuminkera awati la javye kaluki limuwan saba usaina urikama pastef moko yedantreli sebembo ka wajibia jamana marabako uko ufanaka meri kalata nata ulabe ka benisa ure javye kaluki letan anu unu vlayi nga fosi san jamana marabako ma don fosi ko fo o kalata o kan pastef politiki tombe klaka akli jiki ke o kadan tekeli seben kono zi ko cheboka ka musaka mi bla o kalata en kun koro ko ake fene ma fo flo jamana kun tigi fe kadaka ko musaka en aken ka fo cheboye kalu duru ka kon kalata o nye o kama pastef be klaka ka juro ira anin ka nyini jamana kono ko ministri anin kalata ko yena bo chaka da fe ko kalata wati matrafali e jagu ya ye bema ko kafara uka pastef bekla ga yinu fetu gnizi uka kalata ula benu baro damne telia la pastef politiki tondo beka ni kalata yin tabala kakeni uka tonye mogo ani jamana kuntiki kafara liye ba ujigi baka kunu Usman Sonko kele miseka sebaga ya soro kalata yina anifana kuni mina ke jamana kuntiki kele nye kata meri kalata ula naka politiki ton kira yezi
0: eniche ni nyafali nonu umbela jelena ula njine kilende farabe adamadoka ake ula fasa jeklu kadola olufana yala ngini Senegal mraba ufe kunu uka kalata wakati kofole yon matrafa uyafraka kuka kalata saria ulabato anika akake jeli ya kono lagine jamana kono sisa kumaka unteka kotike suworo yeli kofe furuba kabrudo kono wale enkela tenedon furikaria marala kilometre keme nyoko debe oyoroni kuna kriche su nunu yela la gelende kono sisa fasodon tolaton beka la ngini ko sekasikeli jeli unkake ako kan wala saka wale kebago don anika sununu bugunatike wa lalaisha dukure e fasodo tolaton nunu beka jen tomba onu ani adamadonka ake la fasa jakuluka demede nyine ni wati
4: amba don ko sekesegalu damnena nga amba wajibia akake jelia anikline ya kono zi ni alseni farenta kumakandi tan ale collectif tourno la page nyemroyi aba farakan kuba lanyini fana sekesegali nununka ke jamana aniko kan sekesegali kala jolum fe alseni farenta bulu obike sababu ye kasu nunun buguna tike don oko chemba nyini fana adama don ka hake la fasaton fe lagine ani jien tomba oni yoro kuka usen doni baraina faso den tokola ton wore fndc ale fana kumana akoka Ale jakuya mineli bambali de konfolo la gine jamana kono. Kasoro ka sinsi akanka fo. Koni furuba kaburu yeli kanga dansigi danteme wali bela jeli na jamana inkono. FNDC kumalasela Abdoulaye Umusoko. Kale koni be aire nyini ngadi. Mwgo munu mbe ni wali jugu nunu nkofe. Abada kan koni wati ina kumogo bisaba nyongondi fana latunu nendo. Hakli jigina su nunu yera tenendondi utukalo klimuwa aninani. Sire uka fola unye sirile nkundo anika uteke fana siri uko. Mwgo nunu buguna tige madonfolo. Wa nite asinye fo. Foloi ni wale suku kake la gini marakili inkono. Kakeye ni anga kibaru ya sorole unye. Samba flani mugani duru oktobru kalu. Mugo duru fana suyira denge kili inkono. Halisa ku ulufana buguna tige madon. Wa kukwa saya kumfana madon.
0: Nigeria jamana kono kumabo nafulo ranson. Mibe sara mugo jaguya mnelo nkunkoro. Ake ya sela dolari wari. Milyon woro ma sante melena. Ne kumaka onkube konsey SBM intelligence. Ka jatimine ni sebe dode kono. Micharila kunu arabadon. Uko mugo babulun Flandiko di jaguyam nena jaguyam nelu kelendo nafasoro sraye Nigeria jatike wale kulu ani marfatiki kulu munu be wale bandio olugubulu ameto Nigeria alisa gangu ye mgo jaguyam nele do labla ukunyo olugumunu mne ni adokun sabaye jamana chimachia fana demseni binan ni shegi dedo munu sibata san wulun flala katabla san tan flala
5: RFI
0: Urisi ye Rumani lasigidensu mibuka jamana konoka barakela do gembi alamsa Rumani fana kuyo latike nyokona do nyeshin Urisi ma ni akalu kele nyokwaye ni resorola furgu de koson uni nyokoche Urisi ni Ukraine ka kelekula. Die fan refe Nepal jamana konon jiwo yolaka damateme uni shinka danche dugu Tibet la arabadon Himalaya kurun fanfe marabauka jate ula bi alamsa badira ko Bogo keme flani biwolon flani saba nyoko de nitala bakeleni keme saba nyoko tunendo alsa turisti tantan yirika abuchela bintu sise nyinenu be senalsa yasaka mgo tunno ye jamana flano nokono
6: oyere donzie e klekle nyin kasarako nepal maraba khawye ala sebi ko luteka mugo akeme shigini mugani nduru kibaru ya kalama halisa o mugo tunne uchema ko kokan jamana di akeme duru ni tani wulon vla nyoko ashin koni beka mugo keme duru bi duru ni shigi nyoko de nyini ni wakati nyeden lola akeme fla ni bi worobe u fananchema zieji ni boho fangalama de woyola ka bara mugo la ka su donandiki so ni mobilu bedo nyohona limalaya nepal mara nyinka di kosobe turistu ye minu ba nyinka yele ammo everest kulu sanfe walima ka fare kulu nyanaje tokhma ke ka bo dinye fambela ngazie kuma kan kelinte ka foni ka sara kola shin mara ba hautu nye ala se ko dugu kulu yere yere dun wagati mina nepal beka jiwoyo kasara de kofo nga etats-unis a nyinini ke chekeda do kofo la ko glasi kulu de karila ka woyo ni fangaye ka dugukulu wurukutu wazie ajiwoyo ni dugukulu yere yere ka telika ke samia asanjiba wakati ula Nepal tibe ani azi wurudugu ya mfambela keren keren yala juin fo septembre kalula doni je lomba kawuko wakati yele mankolo loke la sababu ye ka kujugu ya kateme
0: Inichi ni nyafoli nunu mbela jelena farkulu nyana je ekibaro la Europa League des Champions kuluchili baro bulu daleno bi nige kanye tan woro mande dugu watila kuluchili ubina nyeshi tulantan kulu bisabani woro dema Fenerbahce Viking ani Bratislava labondeye League des Champions sera usoro baraji sera fe kunu arabadon au niche au namelila nunu rekuwe ambulu ka lase oma au kanata yorosi kuna funu betanye RFI mandikan san fe au seka on la soro anka lolo sero bella jelinka sangata dala nge kanye tan flakan mande jamono konala maymuna sanugo ama fokinikli
5: mzie niche
0: munde bedakuna
5: ambikuma gine bisao jamana na fanga fanga ni fanga sina ko nyoko sama sama kan
0: ato wala wala
5: sasa
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
5: teri la me bako koni basiti awrani oratina aw danse aw ka keneka gine bisawo jamana don wolele no kalata so kono karidon ngani ajira karata referendum na yasa katagafo no sona walima o mason saria sumba kafali omaru sisoko en balo kafanga dafrilin ko samba flani mwa aniduru surasu ni farafina le bien fan jamana ko ajja kulu cede otu ye kuma nyoko nyaw chamanke otu ya latike ko bina jamana nyema kalata o laben sankelin kono yasa kafanga sigi siviluma nga samba fla ani mwa ani woro ka janvier kalora surasu ye ko falen o ye latike dota ko bina yelema don saria sumba kono ni o yelema nu kera fanga famba bina bo wasadum bulu nan kwa ma regime parlementaire ka don 600 jamana nyema yere de bulu regime presidentiel do bina bo wasadum akera folo otubi kemeni flara yelema ni la yini kelin ko o bina jigi fo bioro ani durura wa do bina bo kalata marabulu akera fana jamana kono kabini kelin fanga sino ka politique ton ina fo PAIGC banlelo nono yelema numa wa uyagira koti na talikenga nyagira kalata nununa tumamina marabako biko lu bali uka politiki chiuma ko uka politiki dagao datugu wa oko balifana uka talikenga nyagira kalata unkangini nyanagora yala au beni kono nubla minenjuma mkono negajuru sarafleni plus 221 76 644 12 79 politiki ko dombaga amusule dialo libina au kangini ngalu jabibi kabo fransi Amitara Korogo Abdoulaye Bari ngali tengwana amba lame yana nganga mokolele mbisimila Abdoulaye Bari
9: kasariya bulu yelema ka yelemani kunjumane kumanjume aha korola muntu mbe ka korokolu joseka boy kanani kura kanani sariya bro kura lewa wala ina foko mi mumbe fangana bi gina bisawo aleta parti drone be sika ke jamana kono ka ke kalafili drone wa ube ani bele kakan kalafili boloma siwili kabla minter boloma a ube da makaka kalafili bono sare bana tanu sira masu amma ta kun fangale do kono na ko amba fakan yini ngale ko yorle ha ubana kalafili mun ke sare bon faleli bana ke ni straju bana straju male
5: Abdoulaye Bari Kabakorogo amusele dialeni ngantuma kon basitira
10: mani ngantuma muna sanugo
5: somoro iniche yanga wole jabi adjarani ibise ka mu jabi di Abdoulaye Bari ma
10: miso ka min fo Abdoulaye Bari ya kan ningalla jarani nin koni yelema de bina ke fanga jamana sare sumbala sencha mambe no olubu wulika boye no Sankura ufana bina don Sari asumba kona na mimi seka ke sababu ye Fanga Degine chugwa mina ka yelemado akula ka yelemado Abifo jamana kono yoro minu mako institution Politiki winyana mabao no ye presidency ye No ye primature ye premier ministry ka yoro no ye parlement Tepite uka sigublomba kono Ni ufana ye kuru constitutionnel ya amina do tete kono petetri nikali kono kataka kaseka yelema do ku konna na kaseka yelema fanan dun jamana dun ka labo dun minum bitaka sigi ka jamana dun ka mofo wasigi da yoro na fu ko depute o hake o ya fa aka kuma damne konna na donc yelema chamande na do ku konna na ubika constitution mi mofo ko obina jira jamana denw na karina tana
5: nga ni ya la korosi surasu ye latike minta oni sedao ka kuma nyokonyo ko otu ye latike munuta o folen lo nyokon ko doni yala ni ngan nga jira kalata nunu alaben ama chun surasu ufewa muna o ya latike
10: abadon surasu mana fangata tando deja uka fangata oye chunkan kode ama ben saria subama ama fofana sariya sumba la koni gila kera jamana kono ko sariya surasu ka fangata donc o chunga ni koyi donc ni surasu ni sedeo benaka minka nu nana ni kanvereye o kofe o manga bali mogola ka sababu ka unna chugo ifangana ka sababu ke beba miria ka fo unana fangana bi utifa ka taga sini dugumana je donc akoni chun ama chun ne kon bolo a example tamam bi anga afriki jamana konana afriki de l'ouest konana ama chun
5: famia ami segima ami tara banzo kemboro ini antuma
11: me ba ifoleno ko da suka borofa ini baranyo ko bela jele
5: ami ka foli segima fuka borofa e ko edu suka sileno ka keni nunu yelemani nunu ye minu la yin lembe sura soufe guinée bissau
11: kosobe ndu su kasilen lo kanyasi jine bisau maraba kroma oko gno na e referendum menke katla ka la pe farafina bela jelema jine bisau dronte ndu su kasilen lo farafina bela jelema tara matake fe wo pe manana aba foko ale na na jamana ka kun korota ro lika jamana bo dine kono me bita ya ba foko shera min be shera sun ba man ka ko tamanta man jamana ma ko donko fu jelemanu ka dwara me ni o jelemanu nun kera ibi ta soro masake bitla ka wuli ka joni asara klole do ta be ibi ta soro jamana ba ayira ku manda fula do masake bitla tuni ka shera sumi yelema abata ke ale bitla manda sabayara u be ale bitla plati gore soro ina fo minkera bini na nyo na na bo ulu be ne boloni ko ni mo te ka nyata nga jamana ma muna se ke ni mi fara fona ulu ko ulu fona bitla ka poko ni na yelema ndo ara ko korole ntu mai bo abe be musaka ole ka bo jamana ko me am anyamada je jam sitri jamana do ma am ta ye ulu ka masake ko masake saba masake nani bi saka shera sun kile la baraka tana ya uti yele man dwara me o fuka jamana bu anvantira me tanga wati be amin baraka anga jamana shera mai ko amba falida ya sa jamana ka bodin ya kono me anga jamana du giri waraka sewu hakoma don amba miri ko don masake ni sama be ubu yere na ka korralo jorra don o jamana ka joro ko te o suka si de ne ra kanya si farna jamana masake chama ma
5: amandal bashiru o yere de gine bisawo fanga sina o ka kuma kanye amasule dialo ko nitlo bna surasu ka fola la nyini nunu mu yele mani munu obika la nyini abina ke sababu ye ka dobo musaka munu budon kalata tumana ka dobo a akera kaseka jamana ka na folo buya ba uko na na folo bali bichien kalata ola bena ngani yele mani nunu sira ka ta dobo na bo musaka ora ani kuma wero nga fanga sino fe fana ni ti kosobe ni e fere de fana ko lu bolobo barara mingi jamana nyema fanga famba ka to abulu John
10: Felina. Neka jetimina na ni kuma flambe chen. Follow na farako sarasun yelemani abina fanga di jamana nyamogo ma oyi chen ye ka sababu ke jamana nyamogo Guinea Bissau folla fanga min kumbala o pe fanga kuntara ka nyasi premier ministre ma ani ka nyasi assemblée nationale ma mais sariya min mi na yelemani ye ubi faka hakilina min sigi chen ka ni sarasun bakola ubina fanga badi jamana nyamogo ma nga kuma fana flana fana yake ye ni député be hakamina mo kemen ani mo fla Guinée Bissau jamana fitinina olu

0: Aloni wura altulu be irifi de la nege kanye tani shegi Nigeria akanye tani konoto be Monaco France jamanana
1: Bintou Cissé
0: Nigeria nyina san kono sefa wari miliadi sabani ko de sarala jatige wale kelaw wali ma che marfa tigi kuluye wala sa ukamu ko diagu yande milen do labla Nigeria jatimine chekeda SBM intelligence de yenni kuno foni la se kunu nyini ni ke chekeda nyinko hali Nigeria maraba ho be wari bo wala sa ka mu ho do bobulula amenya foli soroda kuna furuku furuku mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC politique ton ni marache mabo ministre soche Maurice Kamto sugandeli ko kake tonyi nyama ye salon en décembre kalote mené Cameroun marache maboli ministre ani MRC disiba koro pour atanji atanga njiko habada amason Maurice Kamto ka nyemo koyama o bismillah ko kurala ikontu meka fo nyana chugumina bakuruba ola ko dollar wali million woro o nafulo de kela ka Nigeria jamana din diagu ya minelin do bo o bolola o musaka o bebe sefa wari miliadi sabani kodema ninkuno foni la sela Nigeria jate mine chekeda SBM intelligence de fe kunu ni wari saralin la sawari saralin la kemekem sarala bi kononto blala boko haram jate wali kulu de bolokan wa hawasira diagu ya minelu kelendu wari nyini siraye jatege wale kelao ni marfatiki kulu bulu Nigeria jamanana.
2: Jati ni ya santan wolon vlaye che marfatiki uni jatege wale kulu ubeka ni jagu ya minelu ke Nigeria jamanana wari kama. Jate mine chakeda SBM intelligence kafola boko haram jatege wale kulu ye miliar fla nyokonde soro ma jagu ya minelu kukoro. Afolo kera ngush dugu dim keme kemen nani mineni deye etat de Borno Marala flanankera chrétien Kalanso Saint Maris Musomani keme saba kafara yem barakela doukan papiri djugula misale wereye kalande musoman keme yirika mineni deye shibok djugula samba fla antan nani jate mine kechake da imbikla kafara kan ko ma bawolon vla nyogonde jagwa minena nyina sankono omin chaira kateme salutaka kemekeme sarala ni bioroni woroi ni man minene nunu chema fene bakelen le bonena unina munu chema civil kemekeme shegi jatemine seven kafola kuna fondiso ani jatemine chakeda chama debe Nigeria marabaga ujalakila kubetuka nafolo sara chema rafatiguye yasa uka majagwa minene ulabla nga marabaga u furadama betoko kuma soso o misali ya doye AFP kuna fondiso e ulu ya lase ko Nigeria marabaga we naira miliar fla di Boko Haram ma fevri kalo temeni Nigeria marabaga yo kuma galontiki ya bintu
0: ini chenye fali ula awasira o Nigeria mina kunu jamana kuntiki bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda aka lakana tigila mokho ye ako uka fero be tige wasa ka mokho diago ya li bulubo jatake wale kela u bulu ulu minu tantan yirika be u bulu ulu minu fana minena daw yere minena jumadon temenede etat du Niger mara bulun kono bola Tinubu yo lasike aka bululo furuba kumake yoro asanfe Cameroon yala Maurice Kamto bena bo MRC politique ton nyema yala wa jamana nyi chema boli ministri ka bataki dobo de jira ayo minchi MRC yere disiba koro doma mingena ka bo ton yin kono wa ale tumason Maurice Kamto ka nyema yama ministri ka fola kolu benason son asugandili la tenason sa asugandili la jere kren krene la tigema minye siradi Maurice Kamto ma aka sigin ton yin nyema yala asamba flani mugan aninduru december kalola nga MRC ma me aka ministri nyi jabi ton yin nyajira ko ninye bembem bedye uluka ton kama ababa watara
3: odo bintu yani oche MRC ton diun yere kolu yeni kuma imbam peuni akalo segin akedeye uko marabaga kele nunu yere deka politiki latika uye Maurice Kamto wajibi ya akajo robla MRC kono uwasa kataka ke cheboye manidem tola obenata ako bankera aka cheboya sebe majamana kuntiki kalata ula ode kele Maurice Kamto segina aka ton politiki ton MRC nyamaya la samba flani mwani nduru desamburu kalula okuma tonde chama mason o segini ima o misali yere doye Joseph Thierry Okala Ebode de ye MRC Disiba Korodo ale yere tunye sosoli seben don wasa latike inkabo ama kalo segin o nyokon famia baliya ni frugu frugu bedeko Cameroun chamaboli ministri segina okouka ni MRC Disi Bakoro inka sosoli seben jabiliye ka seben kono polo atanga nchi kalema nafai baye 600 oluka son MRC ka latike ima ka Maurice Kamto Blaton kuna kokura bintu MRC politiki tonka jabi uma blaka suma okele mbao akonyana bola dankan ya chari koniye bembe de ye oluka toin kama aklala ka barabraluke ko MRC ton tenam rodamodo to iminu meka jamana mara usawiyala katok mabeka Cameroun ka udara korobo ni latike kalantaun taliye MRC mogoya farokan ko jamana chamaboli ministri ni fanga politiki ton RDPC beka jaum blali de ferotike wasa kulubali e ka merni wasa den kalata na tawla ben aklisiki kono bintu sisi
0: baba watraka nye foli amuditani jikan surasiwe ala sebi kuye dugudugu tunga taxala keme ani bi woro ni kele ni la kisi o tunye kulundo de ta ko olutume kulundo de kono mi bora gambe jamana kono tunga taxala ni nu tumba fe kata europe de gun kono sarata kamara munitani maraba xawko tunga taxala ni nu yela la khalia gelemba de kono ko xodi sanfe
1: tunga natala ni nu yera la khalia gelemba kono ba u bolen ko gambi u yetele segende ke folo folo la kogi sanfe yani mauritani kogi kan surasi u kuye ku ni u la kisi u bla la farati kono u ka kunu moteur de kosan u min tiena u di mauritani kogi u sanfe gi kan surasi u ko tunga natala ni nu segelen tumbe ko sebe wati ni na u yera denita ani u ron la yere bukela ba kurbala senegal jamana de mbi kono ndoni kono ndo la gine ka belo luni woro gambi jamana de woro de tumbe kulu kono Ubela dona wa fere utigera ya sakatani uye kumbenso do la Nouakchott Mauritanie Fabala ni wati la bombela Mauritanie ni Senegal logique en surasi u kaminali u teka kotige kogi u sanfe munela akobe ka fanga soron ni wati la bantamnina anyungine kale de tengu Omar Diopla tunka natala u demen bany maketon alam fon international nyema mimbe Dakar akafola tunka natala ni nubulu ni wati krenkrenin ndeye u bemi wole ko la bonne periode akotarama yamaru ya bali la bemba ubo de fortun kanata la uye pa okuni wati na giu sumalente kadana tami iko sumaya wati ula nga Omar Diopko ni mbela ngini ye kamoro bla fili kono ba uko wati nyuma tei kwa gikantarama kama
0: Côte d'Ivoire ni Mali ye uga dancheu bo peu kabini utkalo ni kile mugani kile fo akile mugani nduru uga dugukulo ko domba hatumbe la jere dola bamako o kokan ora uye bin kan soro ka seku ka dancheu che bo peu atuma chamana danche ko furuku furuku bedun afrafina jamana dawni nyohonche Senegal pastef wasade umbeka wajibia maraba hauko uka Amerika lata wahatiu matrafa ukalata uka kanka ke janvier kalu anata asam bafla ni mugan ani ngulumvla nga fosi san jamana kuntige basiru jomai fayma kambo folon okokan odoma fo akumate acheba okakanka musa kaminu di wasaka talike a kalataula akumakanuti haramadin ka hake wala fasaba khofana nyu kambo akalata wa hati matrafali ko nyinkan
4: adamadun ka ake wala fasakulu rado de akambo kunu kaka jiro yira maranya mako kalata dun ko fo baliala tonka fola ka kalata bolia do ko bisika ke sababu yeka jamana bla basigi balia kono ani fana kapsa ke sababu yeka dankari ke jamana ka saria sumbala bintu rado ko kale jatemne ke ko jamana kuntiki makalata doyin kufo alisa ula kuba wajibia jamana marabako kan uka janvier kalu na tamara nyama ko kalata dogoda kadaka an ko jamana ka basigi ni aka ben sir lembe orela ngaka ko unye pastef politiki ton de akambo ani ka wajibia maranya ko kalata inka matrafa anyema uka fola ko samba flan mugan flat takera anyema usaina usain janvier kalu kile muka antsabala ori kama pastef mogoye a wajibia jamana marabako ko ufanaka sanware maranya ko kalata ulabe ka beni janvier kalu kile tan ani wono vlayi ka far okan pastef politiki ton be klaka akli digi ke cheboka musaka botala kalata en kunkoro ko ake fene ma fo jamana kuntigi fe kadaka ko musaka ake en kaka fo cheboye kalu duru ka kon kalata nye bintu
0: eni chenye foli ula kumba kanuti o kalata wakati ko la senegal kitiso ba cour supreme mason nyolank jekulu ka la nyinima olutumbe kitiso ni nyema bi ka la nyini o ka marabaha wajibu ya ka meri ni marabulun kalata wakati jonjon di nga cour supreme ko lutena seka kitike o kokan sabula ko marabaha o malatige fosi kilenta folon kalata o kokan ora ko adakhalente olufe o ka kuma akok
5: RFI
0: Nepal jamana na Azi Gunkan jiwoyo ka danateme unishin ka danche dugu tibela arabadonina arabadon temenensa limalaya kulu fanfe marabaka uka jate ulabi ala mesodun ko muho kemen nani nyohonde ni tanyana bakili ani kemen nani tununendu halisa turusti tantan yirika be uchema maimuna sanugu nyuninu besina halisa yasaka muho tununiwe fanflaninu bela
5: Le kelen kasara in kelen ko Nepal marabago kulu ye mogo bishegini mogo ani sabadi jati munu tununelo ni wakati ina o mogo tununelo chema oka jamana den keme duru ni tan ani olonfla shin koni beka mogo keme duru ani biduru ni shegini yongolo unyini ni wakati ina nye den logo lobaga keme fla ani bi orobi o jama chema Himalaya Nepal maraina o yoro kadi kosobe duna unye olu munu bita nye den logo lo wa oba langini kayele Mont Everest kulu sanfe walimaka talike farikolo nyanagwe tagamaura wa ujama ubibo dien fanchamana kuma ufolenu nyokonko ni nkasarenka shin marabogo ya lase kuo dugukolo lo yere yerera kuo lukera ni nkasaren sababu ye tumamina Nepala beka jiwoyo kasara lukufo nka Etats-Unis nyini nike chake da doka fora glasikuru da lukarila ka uyo ni fangaye ka dugukolo urunkutu jiwoyo ni dugukolo yere yere ke kateli samiyatuma ina wakati mununa sangi ba ubibe Nepal tibe ani azi urudu ya mfan chamana kere kere niyara juen kalu fukatase septam kaluma
0: Europe League des Champions ñokon kumbemba we de man ko non ndu kabini kulu ñokon kumbewla akulu chilu kunchela 600 Monaco France jamana na o min sen fe kulu ñokon kumben tabaha o bedona oni chela melila ni medan sigi anka kuno funi di kenen ñi fam flola afam flana o benye kana 600 sangata ani fladala nege kenyi tan ani wulum laka mandi
6: Bintu Sisse.
0: Nataula asani doni amena wahakili na ulasoro awi uluminu fobi kuma be awbulu keneka amesoro kakene nyunkunche ni lamini lami jimukanyi ngaini ni mbeche la silibado Burkina Faso siya misenchama doninte kosobe o dobe tunu siya yeredeka puguli ube soro ulu chema CNC temenenko don krenkrenu dobila la ka ulu ka siya ni mbunya o kila sababu ye ko ulu bo dibila asioko nindonko anikorolenko duguni chama debe ni siya nyunufe umarwero kala selibado
7: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mwa chama le
8: Ni ye puguli uka folikanyi, ulu ye Burkina Faso siya udoye, ni ya sanfla ye, SNC temeninko, ni kene nyonabe sigi, jango ka siya do mankutu. Hal na yasoroko puguli umancha, bara ube kera, wala sa siya nikanatunu, korolenko chamambe sena ulufe. Tankia ire nyumakote, ale ye duguma kalanko loni getigi.
9: Puguli uka sinangu okacha doane Burkina ya, bobo beyi, anikata sinufo, noko sinufo, sinufo nu marabe, gwenbara, turkambara, ane si Sud-Ouest mo fana le sinanguya ba ni ngonje fam bebe chama e muso wero furu me amse ka foko pugulu be lembe anga chama pisa anga kambe fora
8: puguli kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge san fe kalanfa do ko o sababu ka chama
10: bi ko yelmana chama be o bo o ta dians so werera don oti fa korban ta ko ketuguni oti landa ko jati tuguni obna dijoma don ol be sababura abutuna internet ko nana iya nana kana ko chama ke atitara nya fe tuguni farafina ora antifin sebe kabla ndaba foni kluba me abitu haklira me mi bitu haklira na be sika shoko ka ke komni akun fora chomna akuma semana
8: Pulu besoro guiriko ani joro maraula kakanyeni Albert Maloka foy ale seko ni lonko ni korlenko kan baye wa pouli lo fana
7: pouli rere nu ko ba fle to bo ko chercheur nu uya nya nyini ka fle ko pouli nu bora egypte kana don chad trokana temana gana na burkina burkina ya pouli besoro folo folo o bazin ale giriko pouli besoro miro gime fimbe naibe yerfibe filobe gengerma be folo folo to ko gawa mara o sud-ouest o besoro danu marara
8: maison de la culture so do kono publicé yaga for ye yirilili muguni yirinyeji faranyon kan o ye tasma bo yoroni kele yaga for ye fitenge dugu denye asigine be bondugu Côte d'Ivoire jamana a ko lonya chama be pugulu fe koni demsen tumbe son ku gere makro la o tumbe se ku ka balo soro folo folo lonya wala
10: am se ka minke pour que akana tunamboro Foka ambede nou lakbare ankorole. Ka se ka nya yirola. Don wye se ka oyiri ni long ka sigi. Sinifana ka se ka takabara kenaye. Demisyon chaman koni be bini kwe ba yirela ote son. Wala pase ni yere chekoroba lo ka yira nera. Chekoroba nou ka miu yira nera. Bimbi dominike ole kono. Anya lon yane. Ama dabla. Ayi se ka andeme ka se ka ambalo. Ka se ka ande nou yere sotara yere shiyama.
8: Alasan dramanu bayi ye sanfe kalendeye. Abe soroko kalana sene bolokan. A ko nin kera sababu ye ale ka ko caman lɔn puguliw kan.
6: An y'a faamu ko puguliw sosiyete lo minnu ɔriganize lo bɔn ne ye bɔbɔ ye o ka furukun wala landako fana bɛ yen bɔn puguliw kɔni ka landako ka ca wala kɔmi o ye demonstrasiyɔn kɛ bɔn ni taara konkura ten ni fɛn tɛ ka tasuma mɛnɛ bɔn o fana bɛ n'o ka kokala ye ka tasuma nin mɛnɛ ka so ka o ka sogo jɛni n'o ka dumuni tobi n'a ye.
8: Nin kɛnɛ min sigira ka bonya ta ka la puguliw kan. O kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ puguliw ka diɲɛlatigɛ kan an'u ka seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko.
0: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
11: N'a ko jamana sariya sunba bɛ falen n'a y'a sɔrɔ jamana sariya sunba jɔlen b'a sen kan k'a falen bon o ye kosɛbɛ ye mɛ jamana sariya sunba fagalen kɔ ka tila ka falen o la i b'a ye fanga sinaw bɛ jɔrɔ o la u b'u jɔfɛ fana ka jɔrɔ sabu ni san laban ninnu kɔnɔ jamana o jamana ye fanga dafiri kɛ ka tila ka na ka referendum kɛ a dɔw gɛɲɛna kɛmɛ kɛmɛ sara la dɔw ye se sɔrɔ fo 90 ni kɔ donc Guinée Bissau fana o kelen de bɛna kɛ yen bon a kɛra fanga dafirilaw sago de ye.
12: Mɛ min ɲini fanga sinaw fɛ jurukoloni a ka bisa k'i jɔ kɔlɔnda la juru t'i bolo baara o baara ne bolo olu bi ni min kɛ a man kan kuwa baara o baara n'a nana n'i t'a la n t'a la i b'o de ta o ma jagoya i kan f'i ka wi ta ni nɔ de ka di ye i b'o sugandi dɔrɔn ɔ mɛ ni e dimina e ni nɔfɛmɔgɔw dimina sisan ko paseke ko a ma ka hakilina ye n'olu ma taa kala ta misaliya la ɔhɔ minnu bi sɔrasu fɛ n'olu taara wi fote sɔrasu ye sisan a kɛra jɔn na.
13: Ka kɛɲɛ ni jamanadenw weleli ye ka na referendum wini nɔ la ne kɔni bolo nin bɛɛ ye jamanadenw lanɔgɔtɔ de sabula kow bannenkɔrɔ do an y'a ye jamana o jamana la u kɔni be foronto dun ni jamanadenw da di fanga dafirila jamana o jamana la jamana ɲɛmaw be esaye ka taa nin sira nunu fɛ hakilina fila a fɔlɔ olu yɛrɛ b'a fɔ de k'u ye asamble ci ka guvɛrɛnɛma ci k'u ka jamana sarasunba fɛnɛ ko k'o gulon jamana sarasunba u y'o min gulon u be kila ka baara k'o gulonnin kɔrɔ ka taa min be bɛn u ka intɛrɛ ma waati min na u b'o kɛ hali n'o tɛ sarasunba kɔnɔ a be fɔ ko sarasunba gulonnin don wa min tɛ bɛn u ka intɛrɛ ma walima min bɛ u ka intɛrɛ fɛnɛ ma n'o be sarasunba kɔnɔ u b'o fɛnɛ kɛ k'a fɔ jamanadenw ma k'o ye jamana sariya ye.
14: An be to ka nin kuma lɛ fɔ an dusu kasini lo nin ko modɛli na fɔɔ ka taa fɔ a to te bawo an be taa ye farafina masacɛ bɛɛ lajɛlen dalakan de ye ko ale be fɛ k'a ka jamana bɔ nɔgɔra mɛ min o min natɔ n'a fɔna kuranin kɔ a b'a fɔ ko majɛ be jamana sariyasun dɔ ra ko fo bayɛlɛmani ka kɛ o yɔrɔnin na ni bayɛlɛmani kɛra cogo o cogo a masacɛ kelen tɛ ne y'a ye ko min wulila ka jɔ ni sogo sara kolomayɔrɔ ye a bɛɛ lajɛlen i be taa ye a ye erefrandɔm laɲini n'a tɛmɛna n'a kɛra dɔrɔn i be taa ye matacɛ ka sogo kɔlɔlen de sara ka bɔ.
15: Bintu Sise.
0: Nigeria tɔlantanko ɲɛnabɔ jɛkulu Federation Nigerian de Football NFF ɲɛma Ibrahima Musa Ngosi